ampa lomo kasiye biya biya palomo nke te nke te. Meka nke te nke te anyase underage vo. Alo mo ketwa fo no so yo mo ha dwen. Na won kete kete kete kete fo han wa fa. Uso ni mo opri afa, o hwi si an wa pete. O mo pre dodo. Alo mo bolo die di. Alo mo ni koto je kra ni ya. Ready dey. Sabre u bu samse kwa me obo die die pa na wo hia wo wiase ya, die me hia ni. Sa u bu samse sia se me hia dia me hia odo.

local soap bi anaya na nanom na na ye o ma de kokrodoma and said that enye ham sense those there so many perfumes o many bibia o many fra na abrofo ne baa o many perfume soap ne baa na ehwema de ne baa no afai obia enyu su kokrodoma biem nti ose kokrodoma ma bo ma san pen ehwema de nti ya yimi ama sana utimi fa baa bi fi atetchem ede ko seeking concern wa yiwa ma utimi fa baa bi fi atetchem emi emi ne hu akuro ma ne hu akuro wu aso nya ba bi sia ne wa yiwa ma fa sa kokrodoma.

na na ye PD ni mami e yente wentimi amba Josh Tigo. But na watoto nyama ni nyana ego dada. Obese na waye all the dirty works wa

0: mu papa papa fi se obi ayale se wanhye se nipa ya enkwa wu obi na dwuma na sei se wanhye se nipa ya enka na dwuma enkoso obi nsoso enka wanhye se nipa ya enka efie tamfu bi ana abodizu tamfu bi achinawe enti won aboa ewo system no a won wo ho fritite enye mia metie ni betimi akode mu bi ni betimi agu obi som no nemum ye die ye chirechire die no kure no eti opani abadia mema na kwaba na ifashu ni dinu de mabwache oda tete difo bakupe no size obedi kasi ye
1: minia
0: memwa kwaba ediba ewiasi eyehu jumedi
1: ye nia ye nia
0: ti mse obetimi di wakunya no asheke atina mwashu ye ye ye I come up.
1: Okay.
0: You, ha.
1: I'm for your grandson.
0: Aha. Never baby.
1: I'm who baby a clay.
0: That's right. That's right. I was on for, Titi Difo, Anna, Yanino, Eshemu, and there, Ewu Yasi, Eye Hujumedia, so Yanino, Hapa, Ebe Dijumaka, Krafine, Na Abua, Enti, Na, Nejese, Nenwano, Na Yashe. I'm say, Udo Nyakoko. Enti nyafe ni yebe buzaze na ofri hin na we say ye ni mu fitite. Aha. Me ni mu okra no. Almost 1999 Enya gro. Bajo na djuma mutise yebo ni kasi.
1: Me hu ye e djuma wo. Fuma ye djuma.
0: Bajo si.
1: Kroma ye e djuma wo.
0: Oi papa papa.
1: E bon ko fo.
0: Papa papa papa. Papa papa.
1: Pa
0: pa. Because wan ye djuma na che e be si sabri. Senka basabasa ye ene Kronone esisi anka kamini ni se oda so
1: because duro nyina ategu se yasu mu hunu nkofo no mba so ma bin no ma wu
0: ma wu ambo e yasi ye huya sha nyaguro
1: eh
0: edoma ba ko
1: na so tim betena kura untim kasa
0: ai
1: na de nkofo bi nyane free
0: e o ba nyane free
1: ti tiktok
0: no obukofo no mu ni me kuto kwa ai wa attack ye wa maye ti se
1: ti tiktok no jere no
0: o jere no mu
1: te ne dem
0: ya ti ti fo pacho me musa o ebusi no nyina ho ye de
1: Oh, she didn't pardon Roma. Yanko Ponta Yachi.
0: Yeah.
1: And I know so. The cream.
0: That's right. If you see him, Mamusa, you can't see, you see him, you can't see him. But I say, I'm the Binum Cream Fan Serious. And Nima Bena, over to my boy, a boy, ma, watch, and Nima Mina
1: Sakasa with the Coma Christo for Coma Confo.
0: Okay.
1: A Comani Penina.
0: Okay.
1: But, sir, I feel I would see a Ben Red Dune.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Ben Red, you
0: catch what would now for you. I don't know if you
1: know so. He said, Titi D4 Abba.
0: Yeah.
1: Titi D4 Ofre whom be a bino. Abba. Nana?
0: Titi D4.
1: A dear Biani.
0: They said, I'm a apostle to Yana, the apostle's
1: account. I'm the account. The account. Nana, did he come by you?
0: Eddie, come by.
1: As an apostle, no.
0: But yes, the
1: apostle, they will do us for them. What?
0: Okay.
1: But me, Michelle, the away and Nana.
0: Mati,
1: hey, na satan na no se bonzu. Uwe timi aba.
0: Utimi
1: ye guwa bonchini ho.
0: Akonko. Utimi ho. Se obi kasa kansa mbi fami hona. Woye tunu wo. Hey, midi ya isu anase bebi ya. Na mitia na minuhuye misireke.
1: Unya kwa ankura miwure mnu wakasa.
0: Kanenu uwe timi ya di, uwe timi ya di zi mwuzi.
1: Wane efre ho.
0: Usuru kura.
1: Ukwa unka hon.
0: Dabi.
1: Satan kwa fena sofu wane juwa niye filim.
0: Ah.
1: Ma kame nkwa.
0: Mina mikachero. Tina bi se titi di fo ba ko pe. Aka won gwa o se de bi amisi. O fre be fre wa bi se titi di fo ba ko aka no.
1: Momra meti, momra meti. Na, ko fo bi okrom ha, mo ye mpelin fo ma bo man no. Na. Ma ye djuma, e bi ma retire wo demo. O pasum jina nka. Wa dana wa nyini kakra. Ba o nya sa sum ji.
0: Awra ho.
1: Mami binuma ye djuma boa o manye noa sikanya me amani bi wa ye japade ne manso ayeye ti ba bi a aka wono ne ne yire dubu har kura ni kuna wu batika ofia wono no onsre but oni asum via odeda adentia because o se abrabo na se no enta se no wu wiase no
0: wa hwehwe
1: tapi
0: wow
1: nti mi kanse bi on sa abrofo no a omo american ya de no oluman fo no a omo retire them no mu no mu kuta sika no nti ka oluman ya no no wo de beba party no nti mi ntoko abrante mti minto. Because obiode abrabon. Nti bebre oha, wansi abrabono. Wanreche di edisi ni humumunu. Ne papa buwano, ne busu yafo buwano, unu unye sikano weye japadie kakra. But asumjia edidano. Unye. Nukwa sempana wakana sana. So obi bada, jisi ya mane duo. Onumunu. Asana wada.
0: Abra wuse mu, ne samsu mu do na wakana.
1: Na bibi jina dana, wanwankasa wa sidina nisikato. Awa timnu, bibi jina mwa wuntimina. Asori ya woko, asofu wabe bumpa ye.
0: Time.
1: Ubiya fre malam fwabo, ya beke nkane Quran ni ade. Basil wuntimina dani. Otewa ne bibi mwunan, bibi shishinu, ne yemu shishinu. Ade intira. Sawa hani efi, nifi. Ambeso Ghana fo na e wo Ghana ha nyina no esire mba bia nkran ha obia na na firi ba bi na bai kanina na normal ba na eku wo kwa mu o enti adwane adwane na na na mu dwane no na nya hwe o omu pass mu dwia omu de beda
0: ya wo de manas ma dwuno
1: Nti jwane na na wadwane nyinyina no na ofri okotra mankasim otwamu ko ha ene ofri ha na okompoten ofri ha na obesiri kwa asante niema na na omuye nyinyina no enya hwe na na omupu omupetis asumji bebia ukwa afuo mu ba oba rest
0: obi mehaw obi mehununa
1: na watimi ahwe wo ma na wabusua na twa ho ahia enti afa wo benyina wie no Na problem ni nyina firi usna kase enka wo panyini no ube u ube nyina chama ni je abawu mu no ubu nse wontimi na na yare eku no enya yare ekwa wo yare keka nenka enura wanom no ebe ma na soma twem
0: asoma wo kanya sa agoro ukko me ukko
1: Nana mako cantonmento. Maya dwuma mpanin fuo bio.
0: E ho de kradia sem no cantonment. Nom ni airport residential nom ni chese.
1: Nana ya wuregura ba bi numa ya wuregura dem aye ayi ni ma bi afrin kofo fie wo.
0: Sem no so na sem no so ehum. Obi e kase wiase ehum. Akase do bia no okabi.
1: Obi obone bra. Dollars gudam, dollars gu bank. Wo bi bi atuma bebrere. Kwada wundi mina ni tife jano ni niye ni ya ni hune ye ni ya ni ni unwadi ya papa
0: hey asema wuka yede ase mi mpenibi niti wuka se wenu ase ye unimisa papa no zuka
1: mese nana
0: ase nyonu kwa bibi
1: enkofubi ukulumha wabeda ni ya unwane pamiya wundi mina wunefurumu wubi ubi wanechi
0: Mi mehu bi ndina woka no.
1: Me kopia panyini bi owusika. Panyina. Aw ma firi ni yem.
0: Ha,
1: esi. Ne ha. Nye dia duane fam.
0: Ha, ya husha hu yem bo. Ya kasa na mafu fi sai dia gro.
1: Sika zo ofi o.
0: Na na kaba akura ton kura se etimi kura ka no kura kaba akopa kura si wono. Kura etimi hwe de ho yi no kura.
1: Emrantia na o ma sisi no mo tombo ase. Mo tombo ase.
0: Ni mabawa yeba
1: abrabono unyini kwa nede unyina nede
0: tini mishawa nime niyaji misi wasa ya abrantie kura wasa ya ifa maase kena fini wasi sufufro
1: kwa mayili kakira u
0: nye ina meka in zero uweza ya fani misi nuwa misi ey no no ya abrantie wasa ya abrantie ze na misi kwa mikase a 20 years boy bae ne fani
1: ayaze mu Mimi babo ibu ofeme ai kofimensa na kofimensa na o kwen
0: so ngu
1: mimi ni jina wa
0: kofimensa that's right because odo hu se debi ukura wa ye boy kura chen
1: we ya djuma ni ya sa nya peace
0: nya peace
1: ade to to ni ma
0: oda
1: nti agrene enya kwan dwene niema e de boa abusua
0: entia omunam no nyina no na ya sumdie no mu pe bat ya nkwafo bi ekom de wo mu kakra na san ho kire bi ba wo mu nte niema se na ekom na ede wo mu nte no wo mu firi se yetime de aduane yetime de di men ama sumdie ba enya san ate wo
2: nom go musa du ni nyina didi e de fumo diane abisu penisi yam fensa du didi
0: nanam panufo bi okromo ha emu na eba kromo nyina na omu na hwesu nti ekom ni ni dem
2: dabi
0: ba won timi na
2: sima ko bi fi nti de okan onya sa agrasem nyema nini
0: yesi nana oba ko no obi ti akwanwum ototi akwanwum 52 years 60 years ne wo so tetetete enya bibia o abrabono na wan building
2: nti mpa kwa wo nente na ho so
0: bia nti abrabono yesi
2: ye bere si asem wea wo kan di asem no sumpa wo
0: ai me kire mo sa me se nanano ba no
2: ya
0: na ko na na wo kwam
2: ya
0: nti asante dwane yo mfante dwane yo esirem dwane a enkranfo dwane firi ba bi ba ha ni nyina no eye ko nti na na wo mo ba wo nti se ganan panimfo na yo ma dwane se sa asumdwie na na nanano mo pe no wo mo bo ho ban nti mrantie no mo to mboase
2: I'm not going to be able to do 16.3.
0: I'm not going to be able
2: to do it. Yes, you know, you know. You need to do it for an issue. No,
0: no, no, yes, you should be on your friend.
2: Okay.
0: You be on your dear chair. It's a noble Sian and Namano. Obi, I want a crab. What? Yes, I did a boy. No, no, no, no, no. And do what I said. Ghana, no, Wahano. Ebinu ma babe se sese na yes ago
2: yeah
0: ana wo pese wo kire me me se omfira busua mu nya busua bi ase na ye nyina ye firi e bai
2: busua bi ase nyina
0: ntu pese wo kire se wo na waye sika ni sesi ana
2: dabi
0: a o ka se adwuma na wo mu na waye panyini no wo firi se fie ho no nko na wo beye saade ne pen
2: obi esiso
0: bi esiso da
2: yeah akwa binu nyo se maye se wo pen
0: If you're here, it didn't santa for the ma at the fierce. Yet the man a better chill, Luciano. Cause Obana Wafa, Opia Bontina Berma Hunwa, or Timmy in the sick cab of one will fee. And the Shadio, and in an animal, I can follow the manu Munyari, Mumuti, Munya sending Nano. A man and copper, a dodium from my boy, Fianum, and my Fianina. And see, any mother fear ho. Na, Sikaba man in Samoa. No muddy Sikana bow, Munya mamma, no Munya mamma, no Sikano, and ya shat. Or fastful. Tibrebi President Kofono or Dinko Mobi. Or see. Ono wonyini ye fie na no mna na wo fomu nyina wo firi mesi nti ono ya na chese ono no otre busia fie o
2: no tams na saka ne fomu nyina ka ne fomu ne wan anje busia fie mpo
0: ne ne hwe wo m
2: na o ko bebi ese o ha ona de di wachi no a ese wo nyema na se ebo ne gru no efifie
0: ai
2: efie tumi boni
0: enya fie tumi na ye boni
2: Okay.
0: I own a one who shed the ofio.
2: The Neddy Coffee.
0: Neddy Coffee. I own a one who shed.
2: I didn't woof your pa.
0: Okay. The woman is say. Will be ordinate one more than a sewer, no? Or pass a dart toward the crab of cock was here, baby. No, I call heaven. And yes, sir.
2: Savvy baby.
0: 600 years ago, 300 years ago, no. Na san komono ne ni gana ha en komono ne wo ha ne se se mutimi bu nkofo bebre na munya asase kese e timu ntimu na munku ni akon na abusua ne nya asase bebre yi na ntumi nya kese e wo ba bia ye kokotena mama ba bia na na mu firi om nante ye na enya afi ba ko ene mfie pii
3: na obidi ni fri mali adna na ma betwa bi awura ma bom nkasim awura ma sa kwa sante esa kwa bunu ne bia kwa tena komu no o se enye papa won
2: na eye
3: nana
2: se wono no de bae no nanim ne ho hye no so awuko
3: nana ye fra bibi bloodline e moja no o papa moja no o mami moja no sade en mo de tie no sa na wo so de tie
2: ti se tumi no o wuko kra tumi no de tie ho
3: me se tam le dru ba bi no aho kire timi ba ya ma ye se yamfa obi oba bi ankoyi musu afie we be hye o habi ba ya ye se manfa mema be dru anfa ma yamfo mankoyi nkoa ye be kum nyina
2: ai be kum so manfo mankoyi se be kum
3: de na o mu ye ne se o mu asomdwe no o mu pe asomdwe ma busua no
2: okay
3: enti tam asomdwe ne ba ye no o ma se sanko fone ya fremu adehye ade adehye
2: na se dinte nya adehye ha no ba bi fre no
3: ewise twi na ya kanu
2: ya twi mm.
3: Adehye na nya sa
2: adehye mm.
3: Na sa adehye no wo mu a ade na ye omu dia wo mu nim ehye no
2: akom ni nchiremu
3: o o tenkra ha o papa ni asase wa
2: David,
3: uma mi mfiri ha.
2: David,
3: o papa mfiri kuruma.
2: David,
3: ana nkofo e demonstration kukum kofo. Ana wo, wo uko kumi. Nkansa asero ona na de kan.
2: David,
3: ona na de wo.
2: O mfiri ha kura di.
3: Kin kranfo ne ko munya o munum nko.
2: Jo ye kofo.
3: O ye kofo.
2: O wo o de. O won twa motim.
3: David, if you're not worse, yes, you want to come. I catch it. I say, oh, man, I want to go on next 100 years. No, self, you don't go on a betting.
2: You want him?
3: Huh? Nazaya, the any bubugu.
2: Eh.
3: And I'm the other day. Say, bubugu,
2: bubugu.
3: For what? It almost be a diabrabon. Get it kind.
2: Yeah.
3: Nan, no, tenkrofua. Ombe bua, dear. A sia, dear. A rua, dear. A bayam penny impa. Efie ni ema no enye huu sao aya nkurofuo bi kasa na ama na ye huu na enye huu nana mimi fi ya mimi fri mu no bibia ni ho bosum bia nsi ho
2: okay
3: bosum bia nsi ho ye ni bosum din bia ho ya bo bompa ya ya sensuo e de guade mu disi kona no keke amamre ne se mimi yobaba na mi di akonwa no timi timi nyi apaye wo ne mmom de mdi na de no ne mama mema panyi no wo mu no wona ye kofa ne ba wo abesrem paye ah wono na ne papa bonu wo babo sampa ne de amame ana wo akotra hwem se wo freme ubusu ani ne me
2: baby
3: mema me ba jawati asie.
2: Me ba ti mi ti pa.
3: Because o ye adwuma ma abusua no. Ba enemai. Onye wa wiye pa na ode ne yiri abaye ses status. Mhm. Na to ninu ya ma nagu. Na wa to ne ofasefo nagu. Na ohwe ne manko a. Ti be ma o ma no so nyina. Ofi ho mo nko hobiem.
2: Yeah, yeah. Mu yeyira omachi kwai.
3: Enti nei.
2: Bata ya wose mu. Hu mu sempa na wo kanisa no asa agro bi. Obi ti ofi se hu hu asempa no wo kanisa no.
3: Nana, enkrofo bi ba mani mu a. Ene ma mi hu no. Menya hwe ma wo mu. Obu okura me kase kofie, wo de ko kuro mu keke. Kone nam ho. Na sa brankan. Okwane na mwano wa bank ni anuwa besifi
2: okwane na mwano keke
3: hudi ya biya na wanti asia azima ameka na wanti asia
2: yeah.
3: Tetidifu wa migu wankana
2: deva wuna mwana mwano
3: kwa yansa kwa fobe habi nkikin
2: mwano
0: ati
1: ezi onse mi nyini nti no
0: ya
1: adwuma na me yene nkakra kra ha mrante ene hadwin bati asie
0: bati
1: enti nanan mo bedi abusuya no se ya namo ababedru hai ya nana ene ne bawu ya mami ene ne banewu se se abaka yen yofanom ene nyano wa aka yabaye den yakoto nsuo bi wa yenim nsuo no se wo ye hwan yo se wo ye hwan yo yenim nenso eye by nature e wiase ade ye gidi se bibi wom
0: yakopon e boto ho
1: nti yanko onko ka bibi nkire nsuo no na o makọ ho ei na na omukọ a omunko hu nyame bia wo ho omunko hu mo tie bia wo ho omu nko hubu sumbia uho
0: ya
1: yeah. Numa kwa se insuwa wada yedi ya ya wako wani yifiri bebi ya yeba ya babeduru hei ya pebebi ya tina ya pasunjie ya sile una ye insuwa waha na nanu ta tina insuwa mpa because ni insuwa mwedi
0: mpa
1: nitu tina nwa tina bi insuwa sile beya ezuko mkumu
0: ya
1: yeah. Nti ya sile u ya ba bedu hadiye yesere na nanu ene ne ba ne asemesi ye na nanu mmoye na ba bia mu ko no monta ye chi ifise ye gidi se ye na nanu o ma wo no o mu nko ba bia sa o mu benyen nti niema bi ehu osunsun wa o mu na ehu nana se ba se ye fra urade a enkra focus anko asante focus anko bro focus anko akomu fuo be kan different baby fuo so be kan different enso na enyame no ananya sa
0: eno ye tatus eno ye abodi
1: ye de ba ha
0: eno nye dini e abodi
1: ay enye dini a awu se sansem ne ba be kan ho asem ha na na nyame din no ye mbono kwa
0: da bi mbono kwa
1: ha enti se unya na tatere na odi ye bibi ne ya gidi sa wabubo nyankopon no din sa Israel nyame na mabon din no adwene na wadwene no na ye adwuma fa ne sa
0: eno emun sem e bibre
1: amfa bin ka ho
0: ya
1: ah because o de bibe ka ho de a obiba bibi ba ye ne hu nyame abegye
0: nte ya sempa
1: nte ya sem e wo ho
0: wo de ye fanto ho
1: eh ya fanto
0: ho de emun
1: sem wo
0: sem wo
1: nana enti aba sa na o mutimi tra ho na boni bia ma afidru pe no mpe bibi aka se ampa tebi ekotena eno yenya hwe ene eduane na yenya ne ne no bodie na aba no banche na aba no menke na aba no mama yeni kanfa bi nkobom papa ye ensuo ensuo nim
0: ezo mugi o magi ensuo ne dise
1: na ndabi o mugi se tumi bi wo ensuo nim
0: ensuo nim eno de
1: o munya nhunu ade kode bikura na ensuo no ho no ensuo no kwesa na da ho no kura no wodua de ho na wudibia obewu ebetu omo oba bi
0: ya ya ya
1: no bibi ho na nanum di omo wuye
0: omo wuye nti de bia omo ye bibi ebe ma ombenya bible
1: sa nti aduane
0: ne kofa ho bi mre ho
1: ya bi nti aduane ne ba ya de kode ne ba ya no ma de to first one no no na kogu ensuo no no ma bompa ye ho no ma stress okay ya mani nguha ni ya mfese ya ba prama ya muwabidia ni umwe jana ho ya bini na watu na umwe kono ne muwa achu chunye duya neno ande kwa msampa yisidiye yisidiye dibia
0: yungu
1: yi ene nananumbi pratese ye afe beduba bise wamu omanya mkulone nsasi ya tini munu mkwa fuwebisu beku umaji
0: ebiasi hu
1: nana eho na nanonum enya mema ai bi wo mifie bi wo usufie bi wo bi akrom no ema nko foko di ako a yetwa binum ti nye de aye nema nema yetwa binum asune de aye nema nema eduba bi ase yamfa oba nkoye nema nema na yenya ye peace na nananom ako a na bedru sabri
0: yeah
1: ananya sa
0: sabe bebe
3: se se akumbi ama
0: dabi
3: because se se yenya aban yenya government e wobu oman no ana anya sa
0: yes sir akumbi ani ho
3: adena yare emum ekumu amanya musika
0: asem no ba bia bedu no eno ni asem
3: adena do do na di 50s no moya yare fu gudem
0: nyinyi ni 50 di enka unyine kura
3: adena mu amadi 70 no makwa brochira ko bo brade sika ba fie no munti bi misika no mompa ni mbrem
0: ne de maba wani mnate kura yare apart from sika fo no kura no ne de cost to this ni aye ma
3: adena HIV ekum ye mamba ba ne ye mamba
0: cancer liver kidney
3: adena ye
0: tese de ne si no no
3: am bibi asi adia se efie na ukom no nsem bi wo he ya yanwe preku yan yanwe nam wei yan yani aduane wei sofo bi sidi na odi ye sofo no ka jo se meni no ono no blood na meka odi enu
0: ya bi da
3: yesu mo ja no se ma wo blood ni mo eno aye adwuma wo ba bi na e be boa wo ana anya sa
0: yes sir yeah
3: enti moja na edi ka di e bibi na amwano no ana o ka kire wo se ye fi ha se no ade we yenya ye wo fi ano ye di a se na de bre yen anya ne nko o nana efie bi wo ha ye firi mu aye mfa obi yere
0: ye mfa obi
3: an enti mpanfo no bibro mu yare gudem na ye nko fo yere no madu mu adwuma
0: he
3: no mu yare yare
0: tete di fo ba ko pe no size Abdul 16.3 and so for the number of the year you mean yeah oh yeah we are now person who could know now about susumua and the number 0536466647 I'm mentioning ye
3: no one cry me one cry cry and I'm mentioning
0: ye 0536466647 0536 4 6 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3: na me salati adwuma nda bi adwuma ne ye be salati he nana anyi yisi
0: so
3: koya brantie na wonye sika talka no pe no di na damfo yere wadwuma mu wan kasa ufie ne mpesa de no
0: nyankopon na wo so kosum no kra no kra so mpesa ade no nyankopon ko munim mo de mfantu ba bi mpo de yembra yembe yende o munim nyankopon bi antimi de don di boni de o munim nyankopon no no wo ne hyehye ne nemra na kwa o munim
3: nana enti mpanifo me bia me wura won da mu wo mu fie e kri niema no e ye number 1 a ese wo mabrabo ko betre fie na ne fie de yare na jan
0: that's right
3: because umma nananom na ewo ho no ha o madika no
0: yeah
3: o mu sofa ko sa busia no obi ekogina ho se me pese busia no ye ntimo hyeme na busia no ye
0: he nya guru obi ehwie ni mugya guru
3: han
0: na de bia bika se
3: ah eyase no ehwo
0: ebiase ehu pa si yo ade ehiase we
3: aye nkofo budi ni ma budi agro wa brabo ma me hwe omudi sa
0: nya chi nfunu
3: na na bibia nya wiase se wa bre wo ho sa hwa wo ma wie na wo dollars good dem na wo pounds na wo kobro ti ya konya sika sika gu dem wo be ya dwuma magana magana aye ye ma sika ni bugu ho na wo ntimi mi sika ne ya de wo ko osu mi biaje se de wo kobro chiri e ko wo pani bi de wo ba
0: yes in the hole
3: ade na wae
0: boni bring is wae boni
3: bra bra bra ni ensama ho bra ni ngi ma ho wae
0: wa fun
3: ah wa fun pani mfo no efie ni mpe nti ya frene samanyare na nanom de samanyare be jaw
0: bo kwa kwa kun hospital wo wiase nyina be hwe so hunto wa nya bo afa do be ko wo
3: nana efie bi
0: mana awre ho asem na wo kana awre ho wa wa ye we nyina awie no
3: me ho na hia mi o
0: etimi nana kan se bo se wo ni mo wie ya ka wo na mo na wo se guti na wo su
3: nana kam na wo bo bra na wie no a na ni ma mo ɔde na na ɔba ne te ne ho saa ɔboa ne ma ne hwɛ ne ma ne nyina wie wɔyɛ bibia wie na bɛ ma ne bɛbɔ pension na pɛ na ɔba ne buofu ɔse mi gya wo me ngwale dwun na bɛ ma ne nya heart attack
0: ewi ase nyɛ dɛ na ehu ankasa
3: ɛnyɛ ɔba ne na ɛyɛ wo
0: dabi
3: ɔba bi a wɔyɛ ne bɔne abrɛ a wɔyɛ abrantie na wɔwie pu no no
0: bɔne na wɔyɛ so akatua no
3: nya soma oba na mana je obetua wo no na wo be nyini wie na wo ma ne nyini wie a na wo na wo sofa ngola ne die no mata wo sadia tia wo yale wo discover ba wo na se wankasa wo sika wo
0: wankasa kwa wo bi ne sika no se wo wankasa wo bi wo de wo bank ya agro a wo di
3: wo tumi na abosha na wani ha ha na wo da ho ngofo bre o
0: so wo kan se no ene die asem kese pa
3: ne na mrantie ni nim no
0: Mumuni pomu mufi utumfu baby.
3: Nana ubatimi akaya sofu kukura dodua uwo kuruma.
0: Hey.
3: Ubatimi akai.
0: Utimi.
3: Unu masofu dodua nandiyo kumu omu.
0: Omu bro.
3: Bi. Pressure. Pressure.
0: Bitimi tina demu da demu sa sanu wogu.
3: Nana uni misa menfasi na mitimi tina si ya juma sa 7 days. Menada.
0: Yeah.
3: Nana sema bing. Se na me body na mikuno. Hey. Nipa kwa bati na uja juma. Kwa mitimi drami free ha ekwa sa vugu kwa ye obi adwuma menkoa me drami free kasa kwa ye adwuma 3 days na masamba na me ama sa drami aba sia na me bodam na me mantra kwa so wo fia nka menim se nhira wo ye fia ho sa wo Sami ni muda. Nana, me se manko fie. Anko hu se se midi ade ye ye. Na me yesofo ni ase mi ni akonwa na maso mpani fo so mo mprem se me. Me di akonwa no,